gaji wangati wayan na ni kan sor hara shi gaji ni ti wayan na ni kan dar jara shi gaji woti wayan na ni kan ba jura shi gaji kama lambiga kama jereiga kama dara yene irman dunya dara jereshi.